0: PMN Language News with PMN Samoa.
1: Moia me mtau sa ina utatu tuwe sil fa ilmang utatu sifu alunga peo le ele ne yaso. Fa talo fa tuwe lipa imal malu Samoa ni tula talo fa lava malo le sifu mau malangi ma. Usi mai lo le fa afonga italo fa unia le asolua lo sultasi yulai luafe lo sifurono ale lima tolutasi pi ai PMN ya Aotearoa. Wauna ia mālo si le sui tau wāle New Zealand First o Esther Tofilau Te Vanga de au pālota Pasifika na ia matua ta ngā ile leitu la fono mfufuanga isi ese o loo faalau iloa mai e vāinga faupfai au le ifaia le pālota o le nei tausanga. Le sāu noa Tofilau o le awano le leile nei mō takanta Pasifika to e sui ai mafaatulanga sa o le awala e pālota ai o na ua sui a fainga faupfai e le atunu. O loo faa mafa to filau le fufuanga le New Zealand First, e tale pe ai le pulea to otasi o supermarketi te tele e lua, e tale tonu al aso o sani e faa ititi ai le mamafa o le tau le soifuanga, loo fea ngai ai ma ainga Pasifika. Fato atali umale pale mea Christopher Luxon mailana malanga malo lo I Hawaii, male anganga fia fia ma usa au ni lefainga palota ya November. Sao Noa Luxon, ele opo politele ele mawalalo pasene po otongi ele vayanga ale vayanga fa opfayal National Party, isu isu engo manatu utangata ala utele, le ngata elea ele mafai elangona ele lei mafela matai, maiyana pa anga langolango le malose ufa atasi po le Coalition Partners, ona lili ueselo na finangalo mailana misiona, ole toe fa alelei alea ole tamao ainga. Wa mawe su esu enga saa faya ni tina Pasifika e to aiva sulfalo nofo New Zealand to atele ele iloa aunga po otonga fitinga mo le kaneso o le ovaries. Saa faya le neisu esu enga le universiti o otako mufa aliaing to atasi mali to alima tina Pasifika e mafai ona iloa le kaneso o le manawa. E uye to atele tina Pasifika o lo mawalunga ifa fita ulo neifa mai pe afa atusitusa isi ya tunuu. Pe merita ma ita isu isu oe o polo ofesa Gabby Tex. O le faale e tonu tele, o le le maua leo faa mtalanga patino mo tangata Pasifika. O le o le a faale liwai faa mtalanga ia manino na ia vave o na tonga fiti aile nei faa mai. O le afa faa mtu watu ele New Zealand First se tupe isu isu e vahenga le sami o le atunuu moni suwa au ufa aputu ma le kasa. E faa o ngaita tonu le atunuu ma au ina atu ifafo pe a faye filifilia le New Zealand First. Pe malita ita e le afionga vavas mana ya Winston Peters ele ma faye le atunuu na toi faa fitia le New Zealand First. Na ia faya le faa la wilo e luma o le faa selau tangata langolango ile faa ilua ina o le tau wanga le pati ele asaa. O le fono tele ele Dew Drops Events Center Manukau, ta mawele awa nua o le New Zealand First, fa ilo ayo na sui tau waa mo le palota. E au fiali minister mua mo le leipa ya Stuart Nash, fa ipule mua mo le national ya Michael Laws, Alfred Naro, Maharete Hipango, malesa avea mua mua ma All Blacks ya Tane Randall. Fai mai le ali I tō mai I le tamau ainga pole economist I au kilani, o matua ofu le le au fia, o ni sui fai pule Pasifika le lisi o tangate mana umia e vem pale mia, le su esu enga le PMN News ma le Horizon Research I mata upu Pasifika mo le fai ngā palota. Vanu sulpa sene tangate na faa pia mai, e ta ua tele I vai ngā faa upfaile iai o ni sui fai pule Pasifika. Peita e leisa langolango malosi mo fai pule Pasifika le faa vasinga ino tangata yao na avia mapale mia. O le taita o le leipa ya Chris Hipkins na silio na mana umia e pale mia ele tolu sifurono pasene o tangata na taliatu. So ai ma Christopher Luxon is fulitas pasene, Winston Peters is fulu pasene, ma le taita o le Green Party ya Close Swarbrick ele iwa pasene. Fai mai Filippo Katavake McGraw, o le faa solongo ofisili, e mawhai o na afiai tali me taunu unga o le neisu e suenga. Ma le tala whaai un? E se fulu ono ministrafa whaatawa inga mai atuno e se fulu ono o lo I aukilani ili aso nafi mo se fono tangatele whaabao maaloa New Zealand mo whaatawa inga te tono lua se fulu tausanga. O le whai ngā paanga o le luma na ile inivesi ma whaatawa inga o loa The Future of Investment and Trade Partnership wa a wai fa atasi sui mai Europa, Asia, Saitu Tonu, Afrika ma Amerika Latina, talanoa ina la vesio papui pui fa fata wa inga. Le fa lau tele ina fa fata wa inga fa teko nolosi, ma le fa malo sio tu la fono o oloa ile na langi. lo a waifiti ma Samoa le nei fono tanga I moli mau ma mai tau as observers fa a pema Korea I saute Peru ma Thailand. Fa mele minister fa ata wa inga ya Todd McClay o papui pui eleni tiute non-tariffarious e a fia ele tu samareiva piliona ta lau fa ata wa inga New Zealand ma ole fofo ole fa a fita uli ole kip ole aunga lea o nei talanoanga. Sa mo telefona o nei yasu munu telena la tapo inga I inga pula Maria Makalita tuu so I fua.
2: 531 PI, bringing Pacific people.

0: Tāwhai atu kua whanonga mai a koe he mga hanei ki hata tōla tau whanwang ke PMN Niwe. Koe aho nei kua mana ki ke whakatu tālai me tahe hata tōla tau lidia fuma he motuko Niwe. Ne kua whai mga aho he ngahua ke he tau whahi whakapolitika. Koe mga hanei kua eke ia mō whakatun whono he whanwanga lidifu e whono eke pule ha Niwe. A whakalofala hi atu ki a koe ma lidifu kua Billy Tālangi whakau e kua tuku me mga aho ke he whakatu tāla he aho nei.
1: Yeah. Ngaro whala hiati ke koe maina, au e kua mou e mga nei ke tūtārai. Ki hia whoki ni ke whakaro whātu ke he tau tangata he motu, ne no nofo ke motu ko New Zealandi, tangata ni oe ne no nofo ke motu ia. Makalili e mga hana ko hoko ki ai, ki hia whoki ne motu ne makalili. E koe, koe kota whanga ia ko mōke mga honei, mōrea tō e tōlu kufu e tau ka hāhinga hua ke he tuanga e whono ke pōre, ka mata mai ke he ngā hua koe tohi kupu he whono ke pōre, tau walu mufuru mahiwa, si hoko mai ka hā mōia ke he ke pōre, si hoko mai e mga honei ka hā kua, mua whuki te kota whu koe hātaki whono, koe mena ka mata au, ke mga hāra ia he toi kupu e whakatu whono ke pole. E mga hala ia ne whakatu unu whono ai Sam Tangilangi. O ia e whakatu unu whono, ko e toi kupu e whono ke pole. Mga hui am sileke ka hae ia mga hui. Si hoko mai ki mga ne e kua boa doa ia. Ko tawha ia ui whili anga he tau e ke pole ni kau tu. Nga liu, tuku whoke he ngoa ke mili motu he mili e e tau nei, mai nā me, se hei kautu, si manako ni e tau, o manako ni ka hā kui whiri ni he tau, e ke pole ni kautu, e hi ngoa, e e ke mō hātaki whana, o ka tūna whana ki mahale, si whau e nilai ni ka rautolo hā kua, e si a bihe ka hai rautolo, e ringa whai tua mena tosi, e lang mutai ke tau whakaurang e whana ke pole, hā kua whai mga hau nei, ne ngā hua ai ka hai ke whanau ke pōre motu nei.
0: Si mai longa whakalahi fōki ke he kotofanga nei hau, hai ai e tau whanuanga po ke wholua tau whakatumtalaanga hau ne whamahani a kai ke whinatu ki aise koe e tau whai tapu kuku e kumale, longana mai koe hoko ata koe ke he maanga no nā ko Perth i Australia. Mai kena ai ke whamama mai e kakano oho he whanonga ia moe matakau hum tūlu ni o atu whakalataha ke whono.
1: Koe whakahoroanga ke whono nga ia, koe whakaingoa i kaha, koe Presiding Officers and Clerks Conference. Koe tau whakatonu whono, moe tau tohi kupu he whono e ke pōre, moe tahe e ke pōre. Si kuau, moe koe whakatonu whono, ko Melissa koe tohi kupu, moe e ke pōre mai alofi tuke lau, ko tuturi heka, me watu o moe tau te he whono angane. Koe whono angane, langatahe he tau, ke ngata ia moe tuanga he tau whakatonu whono, moe tau tohi kupu, si pia poki moe tau ke pole ke watu, ke feilo aki, ke he tau whakahoranga whakafono e ke pole ke he tau motu. Si koe tau tausianga nei, te tausia mai he whakahoranga e ni kua mau i UNDP, ke lanta moe tau motu. E Pacifica, si pia mo New Zealand, mo Australia, koe wāla he Pacifica ia ka hāi. Ne puto ia kia ia Australia mo New Zealand. Mo tau motu e atu Pacifica, e Pacific Forum. Si hoko atu ke whanuanga ia, mo e feilo haki ni ke tau whakahoroanga he waha ko hoko kia. Ki nga sia e motu mo e halo tolu a tau whakahoroanga, jurisdiction reports, ke tau mana ni tutupu me he mga hala haka mga. Tunga ia ka every year, whakahoka e whono ia. So kia wamana ki whakahoka ki tonga he tau ka hau. Koe tau se anga ki whēiro aki e tau hataki whono, ki hea mo tau tau kōpū, mo e tau ke pōle ki he tau whakahoro anga. Mai tuanga hanga hanga bitaki ki he tau whiwhirianga he tau eke pōle, si bihe ni mi tau whakaoroanga he motu kua whakatakataki ke.
0: E, si tōla he mahuinga ka hāke e hoko atu ki he whanoanga ia, whai mga hona kai am tū ki whirwea fūki mo hea tu tūla tau matakai nanga ni wē, nino nofu atu ki maanga nā.
1: E, mo mōko e tāra ke he, te hama muna ki anga ia ki whirwea mo e tau ni wē. Ha kua pui hui e wakarea rini hau ki e uta, uta tau tūle hau ia, mune kokoe whukitai wakarea rini hau wakarea teo.
0: E.
1: Si hau ni hai makarele ia, si pūne hui, si kumi mei whuki tā makarele muia ke o i kā komore tuai tō mga aho. Nei omanaki ke whiriveia, moi tau ni ue, nei no nofi pōwhi aho tapu. Ha kua kumi mei lau tōru, moi loa lau tōru, kua omanaki a te ki whono ni ue, ke whinatu ke whono. Si nākai whakahoko e whakahoranga ia hako tō mui, e hoko atu, hoko atu mō tōru kua whiawhi pōuri te kaha e aho tapu. Kā kua os te whakaroanga rau tōru he hora ua. Te he mai tokoronga tau ni ue ne o ke tapu ki whakatari. Kā kua mamana ki fuki kaha ke takitaki ki e au e tapu ki anga. Ke he māma he ahu ia. Kā kua nā kai pihia. Kā e kumi mga ho rau tōru mō atu ke takitaki ko pepetau. Nga oia ne takitaki ke mga ahum. E karisia haro tolu, e ako whakamatala. Kubi mga ahum haro tolu ke freveia mo e whenon. Si freveia mo tolu e awhi awhi lotu. Mga ahum fukene ia kaha whaifekau ke o kiai. Ka e whakatane mo tolu mga ahum ia ke watu ke freveia mo tolu. Si whakaue mo haro tolu hakoa maiki ke freveia mo e hukui he wako tu whanau ha koe na tangi whan pihea mo tui hupsi kai mua atu ke heke pule e maangor ufti ke lau koe uru mo tua harau tolu koe tangata mbae fuki ar ufti ke lau ko heang koe fuki re ingoa he ni mo te re ingoa mo tua hana ka ko heang mo e urumotua haro tolu. Si whilewea mo tolu, patu tāla si piani o taha matua whiwhene ne hau ki he tau mga kwa moare si oto ia fwke ke he whakakwanga ha tau tolu ke USB a kwa e whayaonga taonga he USB moia ke taonga o Finna Jackson e ako mai fwke ia moi whakau e fwke ia ha kwa whilewea mo e whakakisi hana tō manatu ki a ngā ki wunga hau niwe. Te whakako e tau whanau he mūtu hala. Neno kono no wholo tōru ki wunga hau niwe. Si pēnā e whilewea ngai tōlonga tō matua, me whilewea kiai, ki he awhia whia, me manako lo tōru ki whilewea mai whanau. Ngā kua nā kai tuai ka whakahoko, ki hao tapu tūma ne whakatari me reo lo tōru kiai.
0: E, whakalofa e hakoa, kai whakau e linga hoko e tawala ika mtūru he uta kāke, ke kai au loa mola utūru ia.
1: Hoko tawala ika hako mulu te.
0: Tataina tau tūru, pia ni he hoko mai ki Wellington. Ka koe, tunga i he tala hau e koe, koe wanga hau ni we, mai taonga ni we, ko koe taha he hata tūru atau pulutu ki nei nofu atu ki he mutu, ne lahi anga hua ke lari ke whakahoho e whakaonga e wanga hau niwe. Whewhe hawa tō manatu ke lata mui wholu tangata, hako koe tahe tō whiaonga, ko inga tō whakatakaanga ke lata mui wanga hau niwe ke he mutu hato tūlu niwe, wai ono ono anga ka ki kisio mai ki nakai ke whakalulahi atu fuki ke he wholu atu patakawi nei nofu e hato tūlu atu tangata.
1: E kisi alahi e mga nei e manako, e hongi e he mga hauni ue. Ha tau tolu koe tau tangata ne no nofu ke he mai mai motu. Kai mua hatu fok ke he tau tangata he mtu nei. Ke hatu hau he mtu nei. Palo alo tolu, mitaki e mga hau. Ka ko laulahi ke mga nei, koe mga hau ni kaha ke mga hau ke uaki. Kai whakaue ha kolongona fwoki me tau whakaroanga ha mtoro ke motu ia ko New Zealand mo hai fok e motu ko Australia, ko hai e to whakaroang, ko lari mo e whakamakamaka ki ai, mo atu ke whakotu whono fok e to whakotu whono e to motu e, ke o mui whakalahi hai mga hau, e mga hau me to tāonga motu, si lahi fia fia, he kisia mo atu ke e tau horonga, ne kisia mai e tau seanga i New Zealand, e o tōra he tak, si pia fok e tau seanga i motu ne, ko lata ke whakotu mau, ke whakauhoho i tau whakahoronga ia. Tunga ni ki sia kaha ke mga honi. Tose lahi e tau koroa ne boa ke whakaako ke he mutu nei. Kai tunga ia whakamua, koe whakaako ni kaha ke mga hau mga hau mutu ke, mga hau papalang. Ka ko sia ke mga honi we, ka kaha mga honi whakaue kua kua rongona kaha bihia e manako. Mwai hongi fōki he tau tangata tau mtu kehi tunga i New Zealand mo Australia ke manako ke whakako e wangahau. Ka naka i whano noa hai wangahau, whano ni ka hai wangahau mo e tau taonga. Ko ingo e tau mena tunga ia koe lolongo, koe mua hatu fōki e wangahau ia ngā hako e wangahau ia koe lolongo. Ke fōke wangahau ke he tau lima, kua tāranga ke tau koroa ngaua lima. Koe wangahau fōke ia mo i tau kupu niwe, haia he tau ngaua lima kua ngaua ngai ke mga honi. Koe lari kaha ke taufi mga honi we. Ai noa ni koe taufi ke tau tufunga. Kai taufi hako tufunga ia kaha. Koe tō kupu niwe e ne toka ke tufunga ia tunga e waka, tunga e kato ua. Koe tō ngahau ia ka ne toka ai, koe tō wala wala he waka, po he ngua ni e tō whakahoroanga. Tō lorongo, koe uhu lorongo pakaheke heke, uhu lorongo rongo tapu, inga sia hama e kakana, koe tō kupu niwe e hea ke mōsi lai fia fia, tō pisi e whakahoroanga ke mga honingi.
0: Yeah. Amuna ki lahi fuki tō whakaonga fuki mga hau hato tūru ki he puhala ka lulumia i ka hae tau whakamauanga he tau matakupu whono ham tūru ki loto he whono e ke pole ke mai ke fuki na hato tūru hato tūhau ke whai amena ki tūtū atu ki ai ki ham tūru hato tūngi tau whanoanga ni kua mai ke whakahokua i ke he motu nā koni wei e whanoanga he tau rifu he whano ke pule. Mai ke whewhe hatu tūla tau tangata ke whanonga nongo, po ke kese atu ki ai, ke iloa ka hake moe matutaki anga ia, pesen he nonofa mamao e tau mtu ke, kai whai matutaki anga ke hatu tūla motu ko niwe.
1: E, haia he mga ho nei, koe whakaroanga kua whai mga ho ke tausi ke whare fōu nei, whare whono ua, ke mai ke whano live e tau whakaroanga e whono ke pule. Kai hei e ni kaha whalo mga aho, hanga hanga mtaki tau masini, buto lakau, whalo mga aho kanan kai kako kisia mtaki ke mga honi, kua hanga hanga mtaki toa e ke mga honi. Tunga ia ke whono e pepa tupe ke he mahina e ne mole, mahina yun si hoko mai ke mahina nai, se ko whakamori toi e pepato pe he aho tōru ya yuroi. Whakamori pepato pe ya si broadcast live ha. Lienga kisia fōki e mutoru he tau mutuke. Ka kua pisi e tau seanga he mga hone. Koe tāne mana ne mo moko ki ai. Ha ko mina tuku he PCN ha ke he page Facebook haloto. Ako furufuru ora kai tau mitaki e whalo tau manatu ne whakakisi he tau tahana. He tau whakaranga ka koe whalo a tau manatu ai hanga hanga mitaki ka kua eke whakakerea he tau tutuanga he tau eke pole ne whakakisi manatu ha koe whanoanga e pole. Si mai he kisia ngaia. Peo mitaki ki whanongonong. Moe mitaki fuki ki ke bo e tau

0: fai talaka wang si vaki si from taki mai ki tau tai ua bumo e kisi anga ya ha ko mena fo ha mga hone fo mga hone ki vaki si pihia e fono e ke puli ne ki ko mena fo ye mga hone ba mo mala ki tu mau ki vaki si tu mau mo iloa e tau niwe ne no no fi fa e bisi e tau vaharoang ke mga hone tak kita ni men kita kita tu mana tu fakis kaya kira kah fakis yang kita tu toku punak yang hangum tak banyak fakir kira kita tu lilif headphone mui halu tu lalu mana tu mai itu mang ni nono falu tu
1: kita hawala ya kah mui tu mana hevham mui linga kualat tak lilif gemar mana tu tah itu mahan ya tu tu kita fakir lilif tah kita tah koe muka muka tua ini ke fai mana tu tau lisi maka mai ka pia nofo mai tua ai ki si amata e tangata kai mana kua ke tuku atu ke a kohe mga ahone ke fai mana tu whakahiku hiku puke tau mana tu hao ke lata mai hatu tula tu tangata tau mana tu whakahoho fuki ke he mai longanga he moi whakaonganga ki hatu tula wonga hau moi mana tu e mana ku mutu.
0: Eh, frau, mena. Koe la ia foki e fratu tala ko foi mraho de na rei fratu tala ki leo tao mo lei ham tol ki ene me, ki e men. Kai frau e polongana foki ham tolo tau frambatala. Si pia mini me tau tangate ne no no finu sila ni mohelo tolo tau tu tala ha nga ke botu kai. Amuna ki lahi ki ki holu ki mua e tau tau sio sianga ke he mahau ni wehe tau tau ai a fuki tunga ene isi mai koe ke he tau hand sign koe mahau ni wehe ne wha lufai lulumi yai si koe onoanga fuki ke mga ne ke he tau puroto ke he waha mo he tau tekanolo kwa ngahua ki yai ke tuku kwa hai mahau ni wehe ke he app application ka hai ke he mahau ke mga hau nei. Ke mai ke ngā hua hua ki ai ka hai e tau tangata ni manako ke mga hau ni we, mō e lo tolu mai ke he api ya, po ke ai e fuki taha tala hau anga fuki ke mga hau ni ke tuku e mga hau he tui tap, ki loto ka hai fuki ke mai longa, ke hau ke whalu tau kupo ia, he tui tapu ke mai ke kaha ke mōa ke he tau masini, ka nā kai ni kaha mōa ke he tau tui. Pihia te onono hanga mo le si a fia lai uke ke pihia kai kisia kaha ke he tau tangata ha tau tolu whauru he tau mamatua te still reluctant ke tuku ka koe waha ka hako hoku ki ai kua pihia ne e whakahoranga mua hato ke he AI he mga hane AI po ke IA he whaitarau he tau kua tau se hake tolo rongo kua ke heke he tau whakareo ka koe koe hingo e mana ke tau fitu tolo e waha mui tau mena kua hoko mai ma fisi e tau whakahoroanga e waha kua hoko mai kai e tau tau tolo ki mana mana tu po ke hingo ala e mitak koe hingo e kerea mitak e kua muka muka ka hae tolo rongo ke tau ka koe kerea ni he longona ka whanakonongo dike e kua ke he te whakareo mai hikup ai te whakareo ia kai onono tau tolo ke tuanga ke lolongo komna pihen tuani ka hae e lolongo whakareo e tau kupu lolongo ke lata moe fasi ni fasi aki kai whakau e lahi au ke tau whakaroang a tau tolo tunga na ia e whono ke pole koe ngau niwe ni e whono ke pole ne whakamau moe laulahi ki ai a ia e whalu tau ke pole ne ngau Bretania kai koe mena whakisi mai tuai ni ka hae e tohi whakawe he tau tolu ue mga hau mga hau Bretania mai mga hau niwe kai laulahi ke mga hau niwe e tau whakaurang si lolo mi whaka niwe ke tau hensan ke mga hau nei si aia wa mwaua ke whakapuroa ke pūrangi tōra he mtaki tau whakaurang e se tunga ia ke kwa tawhanga ne ko mua ke mga nei mai he matua ko ke matakelesi mga nei pahosi mai a ia si hako mai au ke he mamaa ma kisi anga hako whakamua ni kisi a ika hae ko ito

0: Ofiofia tu tau fukalo fulahi mataka singa tau mataka inanga ko mai ke tau tolu ke liu ke filaveia I ki lunga I pulangi ke la taimu ha tau tolu tau fukaholoanga he PME niwe ke la taimu aho ua nei koe aho ke ua fuluma taha ke mahina nei ha yulai tau ue a feme ua fuluma ono fukaue ke la ua ina ngaro wakafi mo alitsa pingia nei langmatai ha tau tolu tau fukaholoanga mai he matahola tolu ke matahola ono ham tolu ke pisinga nei le tuala le mali e tolu lukini ki mutu pavihi ko mai ki ke langmatai atu ha tau tolu a tau fukaholoanga tunga ni whamahani he tau awhiawhiua te gitaha amanaki ko malolo ham tolu tau seno fulu na kai seu pasene e leo halolo ki awhiawhi kua poloka e tau puihu ha kua hoko mai whakahanga e fulu ki he ki he koe mga hala fulu tuaini ai kai amanaki ki a unuina mai mawhala mtula tau whakawhikawanga ki a fiafi mo e whakapulupulu ke mawhana ha kua makalili mo e haumia e tau a fiafi mga honei ha koe mga hala makalili kua hoko tau tulu ki ai koe tau mga kukui mua amanaki ki tau se ta whakatutala mo ia se ka tupe no sa mai hana tamat ko Kane Masiniwa James ne he koe hoko la ia koe la ia whai tamaniwe pia kwa hoko ke he matakau a laka pi ha Wales ke he motu ia ko Wales se amanaki ai ki tau se whakatutala nga ia ki tau la kauhila mo se ka tupe no sa mai hana tamatani he tau mga kukui mua koe uta ni ke ha koe koe awhiawhi tau tōlu linga koe tuloto pō alau tōlu ke he mutu ia ko Wales ke he mga honei kai mohai ama tau kipisinga ha tau tōlu tau whanau kwa lili watu ki tau whakakoanga ke lātai mai kuata ke tōlu aki koe aho ke ua ki anai alau tōlu lili watu ke lāta mai tau whakakoanga muna ki ko amnuina mai mawhalai aho ke ua ki ma tau whanau ke ham tōlu tau whakakoanga hanai lelo longo tātua lelo longo nei ke whawhiawhia ki ha tau tōlu a tau mamatua whae tolonga I whae whanono o mei e tau tula tau whakaholoanga I PME niwe se a mamunaki fuki oi a we oi se he whae lorokini pia ni ka hakai kua kaiki kua tō ngā hoa tu tangata ki ngā hua hau pua ki hau fuki ni ke lango matai a kua fia fia lotu ki hau ke lango matai I ha tau tula whakaholoanga kai whakahutaka mai matakup singa hana hi leo longo ia tātu ki whakafia fia kem tū
1: kula kuke kula kuke

0: You're now listening to PMN Niue.
1: Ai, ko loronga ia ke whakamawhana mai hamu tōlu a tau whanongo mai ke hata tōla leo taongo o tato tōmu ne ke he hata tōlu a Kapisinga ko misi mai Sydney ko ia ka whalawhala mai hala tōlu a tau news ka ose longo nei tō whanongo la tō a tau tōlu kia ia ko misi mai I Sydney, Australia.

0: You're now listening to PMN Niue.
1: Hei tau leo tato, mwanong kiai, koe tau nis mai ia, ia misi Sid, I Sydney, wa whanong tato kiai, ka o se whakta long ne ko mai ke, ke watu ke whanong o ke hata tolu a kapisinga ko a, laka he mana a, tapa, tapa tui toa. Hei ko laka mana tapa tui toa, mai I Brisbane, ko ia ka haufo ki ke Falafala hala tōle tau news, po hala tōle fōki tau wala tāla mai he motu ia, po ke wānga ia ko Brisbane I Australia. Hai nei tau lea ko mea ki ke tātu ki whawhiwhia mai hamu tōlu a tau whanong ki hata tōle leo tāongo koe PMN ni.

0: koy mga hone kuha fakat fakato kay tau taha fakatu talaga mahe matunga huwa matua mukuita ne kuha tau si he matakaw
1: koy mo hako ko siya na paya
0: wana tau de tau si tau fakatu talaga ne we tau tufuna niwe na nofi ni silani kamate tau afe uwa
1: Ne hake harauta ke hifo ke marewa karele. Haia ko whanawanga haku haia. Ono ke he fitu e tautau hako he mui si langa ki e mga whaua. Hako he matuatane hako ko tangata o sere, ko kumitau. Mo e watu e maturu hiki atu e nanofu ha maturu ki a sere. Nanofu he kaina na kumanua. Ni ko I loa he tatang tau si ke hoko mai ke tam mga honoi. Mga hoia ne maase ai matua tupuna ta ane hako li nga fitri tau tau hako I mui. Nga kai kisi au e tau ma matua tupuna hako. Maase mua e matua tupuna fifine hako si maase mui e tupuna ta ane. Ai kisi au raua ko e matua fifine tupuna hako ko fine ata. Manga fawa whakarataha mo e Ridifu Faifeo ko Kontiki, ko e Great Grandmother Kontiki a Matangi Moka, se hina me tau kese mo whine ata, ko e matuwhi whine tu puna hako. Ko e watu anga iha mo tau, sino tau limba ke tau mga hoia, I hoko mo e ke tau mga whakamui ke tau tau, tahe afe hiwe seo me warung fumaua, ne tau kai e mo tau, e motu ko niwe. Ka koe hako mui, ni lohi ke tupu hake ke maanga ko awasele one one pata. Koe maha hara ia, nā kai tokoronga roi. E tau whānau kua munuina, e tau mo matua. Toko ngā hoa, e tau whānau kua munuina, e tau mo matua. Si ke sia lohi, e kehe kehe. Halau tūru ni tutupu hake mai he tamo matua ni monuina, mai mo mai I halau tūru ni nākai, ai peheu nākai monuina, ai maua kai maui tunga halau tūru ni monuina he tamo matua. A hai ai he tamo mena kua no nofo uka ki ai he tamo maui, he tamo hako tau lewe ki anga he tamo matua ki tamo hanau. Whaurua mo matua, kua totonu si totonu loi. Whaura ma matua, wāre si wāre loi. Si mou ao he moui, he tāman ne tupu hake, he tau tupu mai, he tau matua mahani wāre. Mahani wā wāre. Ea, mou ao he moui ia. Ai mou a e fia fia. E ke he hako moui, he maha tāma. Hako mena ni ka hepe, ka tahe mena ka hepe, koe whahini. Koe whakaako anga nei ngā he tau mamatua. Koe whoi. Me he ni ngā halo tūra tāra hoang. Koe ako nuki. Ke maua he tau whānau, he tau mahani tutunu, mahani whakalilifu. Moe tutuli he tau manuina. Koe mena lohi aia ke he tau mamatua. Ke he tau manghara he tau, he whaharoto he tau tahiawe hiwe seu lima ngufuru ke he tau tahiawe hiwe seu ono fuu, fitu ngufuru. Koe mena lohi e tamo matua ni ronono ki ai, koe whakakoanga, ke anata me tau whānau. Moe manako rotoro, ke mau he tau whānau, e tau roto matara, ilo ilo. Ke mau e tau munina, ke anata me tau manga whaoha. Si koe anono anga fuki, ke lewe ki anga he tau whānau, ko ia e tama uruaki, poko tama le lohi, ke manga whaoha, ko ia ia ka whakawhiwhitaki. Siko au, koe tama uruaki au he mga whao ha matoru, to ohi wa matoru. Ko au e uruaki tama tāne, siko e wharanake ni e tau roa fuhako ke ao. Oe muitua ke tau mena ka tau isi au. mori e lohi e akuna ki ki hakau kai rongone o ke te mga whamui mo te mga hona inga e koe wharu pohara ia a si pehe ina ia iau mana te au inga koe whakau si anga ne rau wai e akau he uru akoma koe mga hona ua furuma whae to tau hako mui si kamana mana tuki hai e koe koe akuna ki ngai ni he tamo matua hata toro to toro mai he tamo ngahari hiki ai pese ni ko more e ufu matane pai whaka mana to toro vi o e kwa pure te o kia nātai ko tumba o ngai ni e hata kiang mai lewe kiang hata mo matua hai mana to ngai au si mana to ngai au e au fia fia e no nofo mo toro ke rau rau ke kai si ngam na ifi rau rau haki rung na kai ni zo rau rau ka papara ha e no matua si toka kere kere he si men si no nofo si ka ofu no na me ko pātai u pātai a kau u he matu fifin ha si e kata me he vare ki au ko e kakano ha ko rongona taro ko fai ka pising fifin te yau ai manako ai manako de mo suan ko ke be ko fai ko bisinga de ko manako ni ke no fo he kaina ke no no ko lawa ha ko bo de yo no ho fai ang ma hoya ko mo de yo en ho fai ang ma hoya so manako ni ha de mo su ha ko ei no ho na ke le vi ke lawa e toka to tupe ke le vi ke lawa kamata e aong ha ko he aong ko tufkia aonga tupukia he tau tahea fe hiwe se au lima ngafuma hiwa, lima walu, lima hiwa. Lima ngafuru, ko finatu te ko hawhange aonga i olau he mga hia. Kai kamata he aonga i tupukia he hako a whakakoanga. Hako tu whai aonga i mga araia, ko Rangi Wiliko, ko Roseta, Tānita, Foinera, e to fai aonga ha ko he aonga tufukia to whina tu au ke aonga lio lau he aonga lio lau e whakako e mai e Seare Mesa ko Willy Peck ko to fai aonga mai ha kupu ia aonga ta se anio mai fai aonga ki lio lau o Miss Kulen Lisi Lee Masiniua mo e matota ane ha koko foto mo e whalua fai aonga fuki aia manghara ia ke tau limo fu mataha a ni a whange a onga i ni olau whinoto he a onga i olau a ringa hok ke tau limo fu mahiwa si hiki atu miao ke a onga i haramhang ko ka matatik hai a onga i a onga tokorunga e mwia ulufunora ni mwui hako e tumaha ke mahanga ke manghara ia longa tonga hua, tonga tonga hua, nupia, tau umu si, tau se umu punga, o tae do whare, i ringa kisia fongi mtoro do whare umu, whare punga nara honga aia, si kai whare umu punga, kai whare punga whaka hiko, e tau e motoro umu si, ki tau se, kai whare a masini o no sa, e paritoa, kai whare whaka usi aia, kai whaka usi angana ia ngā mea, mongne toa e tau a whara lohi, ko hiki te kai to fale so ko ti tai to fale pungo he muia ka ko ta de to fale ko ha ko karo de ha me to fale fa kai ki si o e mahuinga mai e mahuinga he tonga hua pi hia tonga hua he to wanga fa mo tu he to tu wa nga ro he ma nei ko to to sang he to ta o musi ta o pungo mo nupia ko nupia ko tau mga hula lua hii ni toru, haia i e tau pui pui anga, hei ngā tau whakatu whono ngā pua inoa, haia i tau pui pui anga mo tau whakatapu anga, i mai ke kā ki tau mene, haia i tau mene ko nā kei lata ki tausi, ki he tau mga hoka tausi i tau mga hula lua hia, ka tau e umpunga, poke tau e umusi, poke nu e pia, haia i tau whakatapu tapu anga, i mai ke kā e, ke whakahanoa. Hakamuna ka whakahanoa. Ko aiti mitaki ngā e whakausianga he ngā hua, tunga e pia. Ka whakahanoa ni e tangata ka ne nu e pia. Tunga be ai mai ke tangata e nu e pia ke momohe me hoana, po ke momohe me kapisinga hana. ke osi lai pia e nu to mai kare kai ke ke sia ni e kerea ke sia ni anga har he tanga dia ke pia ka horofa no e pia si lo ni e fao ha he manga fao e ko patu ko ni nu pia ai mo he mita ke patu ya mo he mo tawa ra mo dia e po si horofa horofa bia pia ai ati mai ko tong pe ko puke wo ni no ni ai ka kan ka ai ke ko ka kan no mita ke pia o ya ya pero mitaki na ngata ni bahin mitaki na ngata ni nuwe pia si pia ni umsi ka pae umsi kwa ai kwa faimena kere ai na ngata ni tungi umsi ni tausi kwa na ngata ni tungi umsi ai mohe ai koukou pwadiyo kwa mohe kwa noho kiwa na pwadiyo ke taha faitopu po ke uwe faitopu ke mohe umsi to koukou ra ai to fatopu topu anga pia ni kisia kaha kwa ai matu tagi mai e dama hawa ka mui. Hawa role nore. Lohi e anga tamai. Tudu anga tamai ki loto he motu. Si kua laui ai, mai marona ai e dau anga hawa ka motu I hata tūru. Ko e taha kisi anga ni fuke hako kaha ke tau mena tutupu ke maanga. He mga hara ia. Ko e hiki anga, he whare top, he tau whaitunga ni ua, mai he tau wāra, ni tutua I whakamua, ke he tua anga whare top, he mga honoi. Si manatu au, he mga hoia, lahi e tau whetok, lahi e wahanoto fuki e tau tangata he maanga. Kako mena ni, ke si au ki ai, ko rotolo ni kaha e tau rofu, tau matakainanga ni mai mga whawataha ni tau whetoko, ha koe hiki anga ia. Whauru ni manako ke hiki, whauru ni manako toka ni e tau tuku anga ia e tau mamatua, ai lutu. Ke oi, lahi e whiutaha ki tāra, longa tau whonu, ni whakahoko, si longa fuke tau manamana tuanga ai fia fia he tongolonga he tongangata he maanga ke mga na. Koe kisi anga hako ha. Ua ni mana ia mitake, moe naka mitake. Koe whakata, koe pehe tongawanga ha ke whakata, ke whakapuro he mare, mopere to whanau. Ke tunga e mga honoi ngā aifi whare ni tuoi. Ai pe hea whaua ngā ko ingoi e pere I ia ke to whanau. Ka e toka ni tau mamatua ni ko tonu, ha rau tūro to tonu anga. Ua rutu, ko oke rutu mha, ka koe whaiko anga ni, kua mōmou ni mo hiki, tunga ni mana koe, tokoronga ki, tunga ni ngā hera ngā I loa tau tūro, ka tokoronga kotaria ni ka, pese ni kua italia e wharu, ka ko oni ke fa ko torong ko ma hara ia nga u fu ma to ru fu ma fa no to ha ko mui ma hara ia ni aku ko ia Solomon ko ia ko aku ko Samoa ke ma ko a vesele oni ne pat si ma o fu ki ma lo lo fu ki u mu ia nga e aku ko ke hik e to tonu anga e tau o matua. Lohi e miha, he maanga he aho ia. Nā kai taha ni aho ni mōmō wai puke hiki ai. Ka e ringa koe whae tapu katoa. Ni hiki ai, si kisia ki ai. Whārunga hao mataku toku. Mui a mamunaki, mui pehewai oi, whae mena ka tupu, whae mena ka tupu. Koe hele mena ka tupu. Tō maraia, tō maraia tō whao ni talia. Tō whao mena pihia. Kai mga ni aku hake I ngā I mōri whāro maka mau ngai e nāmu nāmu tā ngāta ngā e whāro mō e mō ātu ke mga ho whiawhi ka pūri I mihau he matangi hai nāmu paku ia ke maanga ke hende nāmu e maanga so ka mga ho ia fōki ai mai ki te ai o whāna tā ngāta inga sia ne mga whao mena nofo tu rupata kai na nofo mba tuk tukung ding ha. Ha ka hingoi mene ko e la ia e mene ko tupu. ke mo tu ni we ko mai ke ke ok we li wo ko ta ro tu ko ton ye ha ye fo ke mo he to ko ang ye to mo tu ha to tu to tu pu na ha to tu si on lo mata ho ke ok ha ko tu pu na fi fi ne ke fa he mo tu fi fi ne ha ko ko ma he mo ri ha na ko me na ni ha ko na to ko ta ro u kisi o mo ri ha ko na fi fi ne u ku ra ha ye mau har kau tar kita tu, faham tar aku ni mengha kita tu lah, kau ini nak faham, aik siapa mata adam ni, kalau kau nak tar nak aku ha, aku aik nak fuyu ni mahu ikut kisah tu mungkin beri, kau tu lah aja, kau tu lah, kau fan, taham mana ni mana tiaw, kita taham matu am mengapa angkor aku kau hari lup. Aku hakik fokin punya fan. Si airu yang kau fikir tahu ngaji mengaku ni. Rong itu tara. Si orang fan orang airu yang, ini mereka yang kita tahu itu mereka bihia aku kisah. No fomo tak tahu kau fokin lah mengharai. Aku yang mengharai. Airu mutu lah yang mana tu aku kepihi. Oh, faham tak kita aku itu mana tu itu mutu. Kau rong orang fokin yang tak tahu. Aku liwak itu alat tulungan ni kau. Ko tupu hifu ke fungnua. Si ko ya fungnua, ko ausi hifu ka munuin laka ha. Meliongi. Hai ko tamputukutuku hang hai ya. Kai hoko ni mga fungmui. Ko tau haangotong hai tau rofu. Mui mga fawa. Ko liu limit mafora. Ko mafora ni hai tau minau. Si ko hiki hang hai ya. Hitau fale topu ni uwa. Hakam na uwe fale topu. Tahe fale topu lohi. Si tahe fale topu tos. Ko fale topu lohi. Ko topu ki hanga pa woki hai ya. Kita awal top, kalau top tosh, kui fakakuang kita awal fano ia he neo he awang rut, boi top kira ifuk kita top he har he fai top, tu awal top pung pung ha awal rut boi awal lain, kau kui hikiang ia he, mengapa awal mui ha ekisir. Kisah di kai fufuora, aku hatta mai kita kai itu hafah lagi orang tu kisah mai tu mai fakoh lagi orang, ai kisah fakoh muah he, bawa tu pada top, mungkin ulu kita pada top, kisah di kai orang, kisah tu tempat nua, pak kisah pada itu lagi kiri orang, pengan fufuora fuk, tu muka kau ni ai kisah fakoh muah, pihak kai itu mana ni tu mai ai, itu mahu hembang kai. Tahu tak ya sehingga si orang furmata orang bawa orang furmawa, kalau yang orang polisi kagutam, orang orang mahu yang orang TTC, ini mana yang mahang, orang ko uet tu, orang ko fayau ngau, mahu itu himoya, si kamera yang aku fayau ngaku, kau yang menghari ini fano he. Frak of yang kui tai matakau fenong hamatul itu fayang anyway.

popi tarangi me hana han a toko fum walu mo tu ya to fa yang ni wi ni wa tu he fenonga ia a o si ko tau ha ke tau ono fum fa ni kamatai e ngahu fa yang ha ko ke ha mo li ro a kamat he tau ia ke o si tau tai a hi si ono fum ta Moeo e win ke hau ke he motu ko New Zealand ke he whakaraulohi e roto matara ke he pohara whakakoe vong hau pārangi vong hau ke wāke. Ia, au mai a motu ke kamatāng he tau ia si no nofo motu ke maanga ko Wellington mo e tunga ane he kotokoua o Hare, Harry Douglas. Ai hanga ngamtake ha ko tomo mu hi to fa no ma mau me aong ke oi to fa no gi ai si li li mo ro to ki wi yo kan ka no fo hi fo wi ni to ke fa ka to to ha ko to fa ka ko ang ma ma ta u we to wa ro fu ma to lu e ya ko fa ka u si aong ha ko wi ni to ni e Victoria University ai li mo me ki yo kan no fun botolo e mang nei ko kan a moi amam na kyan ke liu ki liu amam na gra ke liu ha ko moi he ko to fa ha ai ai fe amam na kyan ke no nof ka he ha yo ni to fe ke he ke yo ki ke mang hara na na kai mai ke ke liu wat ha ko i mana ko i fa to fono ko ni ka ka liu wat kai mana tu ge ha ka ma fa ke to ke oi ma fa ha ko ho ke lewik ya audio ga ha me making kai ke no ke mai ha ma ke lo di lo di oi po ke mo na kai ho mo ni na kai le ho ke at ha ko mana ko lo he ke liu ke mut feel ta ta la ni o mo lo tu ha e to pu le fo fon a kai fo hi ku si fo ke ni o ka ha ko ga hua pe mai ni ka ai di wange to ta ke he ka to fang si mana mana to fo mu ai ma fo ha ka ai fo mu ye ka to fang ya si fo ki ne ha ka to fang a pio fo wi ko no fo hifo ne o ke mo tunai ke fo to no fo me ha ka ma fo si ko no fo hanga ya ha ko ke he mo tunai ko ni si lan to mba ya mo to ke mo tunai ai fa i mana mana to hanga o ke be e to fa no ke he mo ni wi moi hane no no foi niwe ai foi manda tu ke be o he to hoko mai ta mong to fano ke he o niwe ko manda tu nau no fo nau niwe rong ai mena hane to tala rongon rong to to mo tok tok wang wo to fe fe ra ga ho a mo e ma fisi to pele o fe to rong to ke ri tanga ta mo to kai ha how how mi tok in ga ho ke mo to noi e ko to mai mai na ang hai he na kai mana ko roi ka ke ho kai ho ko ke ma ne ho ho ke mo tu noi si ki sia e ai ke ne ka ha ke tung ni long on ki ai mo tung ni ke ke ke to wat ka ko mu wi ha mo he ma ga ho ia ai hang hang chak ha ko to no no fang si mo to ki si hang ni ha ai tunga he no no fe ni we ka da tu e ke fe lo ke hendi ke hendi ka mo wi he manga hoya he no no fo we to manga fo ka ka ta le me u ka nga ka ko ai mu ka mu ke li li ke mut ka lo li ni ya we manga hoya ai ko ingo ai e fi o ya nga ha he ki ki he ta mu wi si ko ne tu po e mo wo de ka to ka ina si no no fo hifo ka ka mena ki si au to ma hoia ai parolo e to niwe ke kumila o matai ke o ka to mua to ke to pahara tupi a ha kom lafi ai mama e to niwe ai roa ko e puhara fi ke mua e ro tulu to tupi to tupi whakarofa to tupi lango matai he pakotofono to ngu to benefiting ha to ma hoia kwa hua tō ngā hua ke ngā hua ia. Ke rango matai ngā hua he whahe tō tupi. Kamata ngai e ngā hua hao ke mutunai. Ngā hua

whakapala hia ki te tōla pungipongi lofi te tōla kua liliu ha te tōla tau whanau ke o atu ke he ha tau aonga mahe oki oki he tau holatei ko whi amatōla ne kua uta amatōla tau whanau ke tau mena whawhiawhia tau ki whanga mwe rainbows and poke ronofini ka ina ke spend time tau ki kaha kua mwe oki oki ke lata mahe te tōla whakata whi aonga mwe lata fuki ha tau tōlu tau whānau. Oke oki lahi a Luana, koe hauka Luana e wakalere, si lele atu ke he hata tūra te kapisinga mai Samoa. Fia fia la hai e whenonga haku ni mai ke ki whina atu ke e wea wa atu ke mutu pre mutu fuala ia ko Samoa. O tūra fuki te whiala atu ke o atu ke mutu Samoa, I encourage you to go and experience e mutu ia koe fulufuolo ha ia mita ki fuita tangata mita ki fuki e tō mena kua nōna ki ai tō kai me lia fuki tō kai si hai e tō ngā hua luane ne tō si hola tei kai a fia fia kua liu mai ki hatu tōra mutu mga lili ma whana e mutu o Samoa mai hau hau fuki lingua tō mōne ka o atu ki ever ever to ke to I learn ya to tulu ai pela lahi kai ho ho nga ia mo mai ki fuki ka hai ki mua ta vela vela mo ke lata mo ha to tulu fuki a to sino mo li lahi fuki e mo to to re mo ni ha nei to longa mai ki ta to ki fa fi ha to tulu a ta fono mo mai ki ha to tulu la ta ngo ki pi

0: Island Time. Listen on iHeartRadio. Search 531PI on the iHeartRadio app.
1: This is PMN Language News with PMN Samoa.
2: So if I tell of how to Samoa to a point about nature, not tell of a lover, my lord, say for my lung in ma. Usi mai lol fa fonga tel fonga le sululu lu sulu o yulai lu afel lu sulu o no ma le lima tol chasi pi ai pi meni au te roa na fa ali el minister am ta uta le vai fa fo ma fa ta inga fiti o le fa fo wino le fa nga fa pa anga o le tua va ta partnership na sai ni ai au kilani le vai aso ma vai o se ma atu le manu ta u ale le va fa lo e fiti ma New Zealand. Saki yasi di toka na sainia le fea ngai ngamale afio ngava vasa manai ya wini St. Peter's in New Zealand na sao noa ole malienga ole afso soani vayanga tau ole pol kalame chakanta fai ngalwenga fa vai taimi pol RSE fa apefe fa atawa inga trade matupe investi ole afo ife ngai ngamole lima tau sanga esu yele fa avai mua mua ole lua afe luis fululua ile lua afe luis fululima ma wafitau ile lei ma le si iti o fafatawa inga lwa o tunu e lua lea uo o tunei ile tasi itesi ma le iwa piliona ta la fiti. Ole tuona fono ato malo lo mo nga alwenga po le employment leave bill ole auna ia inga alwenga le saonga le mu ma le mautonu ma ole afatama ia ile afi maafi o tagate fa inga alwenga pe one ta ue vaenga le labor ma le greens. O le komiti wa onga mga alwenga na fautua ina li toa tele na ia faa pasi le tu la fono fela uwai. Fai mele leipa, e ui o suinga na faa le leia antili aile tu la fono inisio vaenga ai olo tu mau pele le manino ma saate ena ese vaenga ititi o tangata faa tupu nga alwenga. Fai mele suya yati tau tangata le susunga sauno maali i Dr. Karanina Sumeo. Olona polenga ono nei suinga e mafai ono faa ngā sese ai tanga te fai ngā luenga Pasifika ai maise lawa ila atou ele e maala malama tonu ya lato wa ya atatau. Na tu usao le pule nu ole motu i matu po le faa north ya moko te pania se fe au i pule fale oloa olo ufaatau ina atu paipa e ulaile fuala ufaasaina ole meth po le aisa. Ina ia taa ofi nei loa le nei fainga sol tu la fono. Au faasa aina le fuala au ole aisa po ole methi i faasa langa mamafa ili faatau ina atu male umi aina ai olo maalosi pia le faatau watu faala wa itele fale oloa vape o paipa mole pi i fale oloa ta ilua taa lala tu oloa ma fale oloa deris ili atunu wa atoa. O taunu unga mai su esu enga su avai la fuai o lo faali ai o faa nos e pito silio na mawalunga le faa ngaine o le methi New Zealand na una iai te pania i asiaki sa o fale o loa lo faa tau ina atu paipa ula ula. Pai mele faipule o Northland ya Grant McCallum e tasi lavale i unga le faa fitauli o le tu la fono. Faafelo a ia ni ta ita alpor kalame RSE il company a Mr. Apple le asia singa le pale mio Samoa e atangi ai le vafe aloa i walo aso le vafe Samoa ma Mr. Apple. Na faalia i Belinda Brands le faalolongia o tangata fai ngalunga mai Samoa o lo olala mua le pole kalame talu mailo na amatanga. Na asiasi le pale mia le sunga la auli al mali etoa le Watea Schmidt tangata ngalulue fa vaitami Hawke's Bay le aso nafi fa apia la tolo ngalulue Wellington im Blenheim. Na faalia le mata ngalue ngofi malanga inga po le New Zealand Immigration National le fa apia e tasi le afe iwa selau lima sifulu walu tangata fai ngalue ngofi vaitami mai Samoa o loo iai le taiminei in New Zealand. Male tala faiu savi ia ni tootele le au faipese tamaiti ya onga Pasifika ni se faafiafianga maata ngofie na faafiafia ili taalonga le All Blacks ma ayalani le asitoonai Eden Park. Inofuanga na manu maluai le au lakapia ni usila ya ayalani i aie fase fulu ili loisi fulutasi. O le au faipese saafiai le aonga le Auckland Grammar Girls ma kolisi ya Tila Seon Marist ma Sacred Heart. Sa faanga eti aina le au tapua i mai ayalani le mane i alfa afia fianga sa faalu ilunga upenga te failangi walato fai mai o se faalinga winga esu le matango fie o le pese o le Ireland's Call walato fatu a faalongo le yai. Sa mua telefona o le neyaso manuia tele lau tapua inga i inga pula i Maria Makelita tuu So ifua
1: Pacific people together.